mo tile rin laarin afoni foji ojiji ko emi ki yo bere ibi kokan nitori iwo wa pelu mi ogo re ati oko.